0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arche. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Arche, naagyod na isabaw ang balot. Ah. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog, Santon Plus Gold. Akong isulayan o niyom o 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mapibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo,

0: Magdalang pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika.
2: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko lang imong uyab nga. Wa pa na'y kahit tuli.
6: Exciting!

0: nga sigig inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, ma.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana may gastos kayo.
1: Tama sa lola.
3: Nagpapwapa.
1: Taon. Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santa Lisa ay Cebu. Nainitubo nga na kumbukul o hubag sa akong likod. Daga na doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daga naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula o tulo ka beses sa usag kadlaw. Sa sulod sa usag kabuan, nihuyos ang nakumbukul sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magkasis, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiyelog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damig na, healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon ginsulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C.
7: Ang posisam, jeepney driver, kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
6: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
13: Wednesday!

0: 6-8. Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ayong anlaw sa among mga konsumante diri sa Davao del Norte. Malipayo na po kamong gina-welcome sa official Facebook page sa Davao Light North. Sa pagpadayon sa among serbisyo diri sa Tagum City o mga munisipalidad sa Asunción, New Corelia, Kapalong, Sawata o Talaingod, ang among priority mao ang paghatag kaninyo og reliable ug di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini mamahimo posible pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat na mo itanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro na reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Maunang gibugna na mo ninyo Facebook page para sa transparent ug real-time updates sa atong operation o proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon, click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghang salamat kung mag-uban pa sa pag-usuan.
2: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay ni ana ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gyapon kita free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday, ug Sunday. Oo, free yun. Walay bayad. Because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. So kanya naminaw ko XFM? Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binaw be? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha! Init pa! Baba mo di ha!
6: Exciting!

0: kat rumah. Exciting!
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Jonathan Layaw, kapat-pat malay-balay, na ako'y ibati nga pagtanakit sa akong tangkugo, ay blood man ko, sa high pag yun, makabati ko, lipong-lipong. Ito nga, nakadungog ko sa radyo, ang anong plus goal niya, sa tumarandaan na akong lula, ito ni palit ko, akong gitisingan, akong giminte, nakaharot, ugwa pa sa akong nabantayan, na nawala naman itong pagtakit sa akong tangkugo.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Ikaw lang kumustad, may buntag sa kanatong tanan mga katropa. Lain adlaw na pagdero mga kaigsunan nga Domingo, pizza 23 naman di ay. No, kay ginadayon man ang pizza 22 kagahapon mga katropa ga Sabado at adlaw na tawha ni katropang gab alas mga katropa. Sabot pa sabot mga kaigsunan. Nadugangan ang iyang edad. Ako anak, kanang 22 anyos na si katropang gab alas mga katropa. 22 anyos na. Nagiingon mga kaigsunan nga di madugay mo, 23 anyos na po ni siya mga katropa. Bitaw, kumusta man mo karon mga kaigsunan? Mga panghinaot, oy, ano man ha? Musulod man ka, bebe. Ano ma-open man ka diha, nga i-close man ta ka. I-close ta ka, ma-open na po. Ma-open na po. Close ka. Bitaw, wala na. Anak, ramanay na. Nibalik na po open. I-close, balik ko open. Pagkaway hinungdan ni mo diha. Ay. Bedaw, doris babaw.
1: Nibalik.
0: Mu-open gid siya. Anak daw. Mu-open gid siya. Mu-open, bebe. Open ka. May simple ay up. Mu-open ay kay up. Bitaw, kumusta ba mga kaigsunan? Ikadlaw nga Domingo na po. Pizza 23 na gabulan sa Agosto 2026 na. Oy, pipina na lang katulog mga katropa. Kung way kausaban, mga kaigsunan, muato na silang tagsa-tagsa ka mga elected o gato mga magpapili pag-usap sa pagabarangay kagawad, kapitan. Kung sa ato mga katropang magpapili nga mga kapitan, mga kaigsunan nga naghinam-hinam. O gato po mga tropa nagsigig ampo nga mga incumbent mga katropa. Gastanaw nila, muraga medyo hinahinay na mga katropa, butikwas ang ilang mga supporters. Kay wa na makauyon, nag-ampo mga katropa nga dili gid mahinayon ang eleksyon mga katropa aron sa magpadayon sila. ang sabutan na karon mga katropa, kinsang pag-ampo ang dunggon sa atong labawng makagagahom. Ang pag-ampo ba sa mga politician mga katropa nga di gusto mailisan? Di gusto gadon mahinayon ang eleksyon ang pag-ampo mga katropa sa mga politiko nga gusto na pod mga katropa nga silang mapuli aron sila na pod mga katropa ang mudumala kunuhay mga katropa. Di ba? Ano ramana mga kaigsunan, di ba?
2: Ayaw!
0: Kuno dumala. O ang pag-ampo ba sa katawhang Pilipino, mga katawhan sa barangay mga katropa nga nagtan-aw og tinuod mga kaigsunan nga kalambuag kalampusan sa ilang mga napili nga mga barangay official mga katropa. Dili lang igo la sa istorya. Kanang aduna gyud mga katropay resibo. Resibo ba kana bang ginapakita pusab ni katropang Arnel na aduna yung mga resibo mga katropang ipakita nga aduna gyud lihok aduna yung trabaho ang XFM. Di ba resibo mo na resibo mga katropa kanang dili lang igo sa istorya. Dili lang igo mga katropa sa saad apan aduna yung kamatuoran nga ipakita mga kaigsunan sa trabaho mga katropa. Mun ana mga igsunan punto. So, di ba no? Mamunay giingon ta mga katropa, musugot kag sadili, maabot man yun mga kaigsunan ang panahon na mapili man yun ka mga kaigsunan. Oy, kumusta man ang ato mga suking tigpaminaw sab? Dinis tibok probinsya mga katropa sa Davao del Norte. Live na live kita nga inyo madungog karon mga katropa sa atong FM station, ang XFM 107.1. Tagum City, XFM 107.1 Tagum City. Og live usab kita mga kaigsunan nga makita og madungog. Ninyo mga katropa dinhi sa ato ang tawag tag YouTube. Atong YouTube mga katropa XFM Tagum City. No YouTube XFM Tagum City mao na mga kaigsunan. Andrikta na ninyo usab diha makita mga katropa. So sa XFM Tagum City YouTube. Mao na mga kaigsunan ato makita dinha. Og siyempre ang ato mga Facebook page. Ang ato nga Facebook page mga katropa, ang XFM 107.1 Tagum City o katropang Arnel Cortez. Makita sa din ha mga katropa. O siyempre mga kaigsunan, sa ato apod nga personal account mga katropa, Bong Alga, Bong naman, Alexander Umaki Algabri Senior o sa, sa Facebook page po mga katropa ni Kuan. Ni Ralph Baby Ralph. A baby love. Katawa Ralph. Katawa. Facebook page si Ralph Lo Chavez. Ayan po nang i-share niya mga katropa. Di makita po tadi ha. Share po. Mangwama dai pakiluoy man dai. Betaw. Kumusta pod mga katropa ng ato mga suking tigpaminaw? Dinhi karon mga katropa sa kuan. Sa tawag tag Mati City Davao del Davao Oriental. Kumusta man mo karon diri mga katropa? Kung mga pahinaw tining adlaw nga kamo nas kabasko kapiskay nga panglawas. Mahalag hinay mga katropa sa pakighilawas mga katropa. Importante maayo ang lawas mga kaigsuunan. Halag di makapatong basta adunay nakatugdong. Kinakain na bay. Di ba? Unsa mo ginang patog tugdong? Ang nagtugdong mga tropa mao na ang manok mga tropa nga mahabagabi eh. Mutugdong o mubatog na siya matuganan. Ang nagpatong, lahi po itong nagpatong. Magabi, adunay mo patong. Maadlaw, aduna po sometimes we need magpatong-patong. Bitaw, kumusta bitaw mo ron din ha mga katropa? Unya, kagahapong adlawan, natumod agyon mga kaigsunan sa iyahang kapahulayanan ang among apuhan, no, si Mama Benita, edad niya mga katropa of 91 years old siya mga katropa, kaya nag 91 man siya atong kuan mga katropa, March, no, atong Marso nag 91 siya. So wagi siya kaabot og 100. So naakagahapon mga katropa ang mga anak. Numurag usara ang wala kaabot mga katropa anto sa London man siguro ka si Kuan si Ate Edith tuwa sa London mo iwa kaabot gumikan kay di po siya pwede mga katropa mo biyahe kay 5 months po to siya din hi, mga katropa nga nag-standby hantun nga nag-birthday si Mama Benita 5 months o niya sa biyahe-biyahe magod kaning mga idara na mga senior citizen naman po labi nagtaas ang dugo kaya sa mga biyahe-biyahe mga katropa kinahanglan monitoron po na mga katropa ang panglawas. So ano lang, wasyak anha. So ang naanha mga katropa si Ate Edith, ikan sa Australia. So, saan po na sila nga to ama na muyo sa laing nasod. Ang pamilya to ama sa laing nasod na muyo. So naas lang si Ate Edith si Tio Wing Wing. O iyang anak nga usah. Kang duha po yung anak nila, no? So naan nga bot sila. Kunya so, naas si Ate Nora. Tenora noon, derera man nga puyo mga tropa kay ko ama ni. Batang bankiruhan po si Ate Nora. Ate Nora Repulio Algabre, batang bankiruhan man po ni. Naa si mga kuan po, mga obispo na po ning mga anak ni aning Mama Benita nga kuan kini mga lalaki. Mga obispo po mga tropa kay ang uban ay siyage, siyagilid na lang buhok. Ang uban mga tropa, wa na gyud. Tama ni. Ya, yo boboy. Pero boy wa na gyud. Murag si Kuan. Si Junior Binong Ragyod mga tropa ang Kuan. Ang kumpleto pagbuhok mga tropa pero nana po hinahinay mga tropa Kuan pod kuha dre sa kilid nga bahin mga kaisun. Ay, bitaw, Junior Binong. O gari sab nila ni Binbin ang maori uyuan mga tropa nga parihormig na tawhan. Mao Binbin na lang ko. O Uncle Tio Binbin gyapon, uyuan ma Tio lang gyapon. Betaw. Maori mig dad kay 1972 po ni na tawh Tio Binbin. Unya si Danny. Danny kay kuan pod na bugi-bugi pa Danny na. Asta ka ingon pa niya. 40 days magsigi ko gabantay res lubong ni mama. 40 days siya maglubantay mga tropa after 40 days lahi na po mabantay. Kuya mag pero magdadapon siya rin katong taas ug liog no. O di katong usagalon nga nai pula. Para magilubong po sa ilahang luna mga tropa kay aron maatiman gid lagi si kuam si tatay aning tatay Binong gikalot na po kay giusa na lang po sila si mama. So at least no yung mga anak mga tropa sitwasyon. Ang problema mo ko diha mga tropa kung ibaligya bitaw ang yuta pero murag na may sabot sa mga igsoon na kung ang nat panag-iya sa yuta mga tropa mo huna-hunang iya gi ibaligya kay Labi na wala na kay mga anak na lang nya tuas sa Manila gapuyo. Kuan man pod no kana adunay kuan bang adunay opsyon. Ang katong usa ka igsuon, pwede i-cambio lang ang ihang area. I-cambio na lang aron nga kay wa magiplano respekas nga ibaligya ang mga yuta nila. Ana magyud na mga katigulangan man gud. Dili sama karon nga dali kay makadesisyon nga ibaligya. Kay harma pahimuslan pa. Pero ang kuan mga tropa, wa lang tawa ang umaabot ni mong henerasyon. So ano na yun ka sa squatter mga tropa, ikaw nga mga kaigsunan nga dako kag luna kaniadto. Nawa na kay luna mga kaigsunan, gumikan kay gipamaligya like sa maginikanan. So ang sacrifice mga tropa ang mga apo-apo nga wa gyud pinuana na himo na nung squatter mga kaigsunan. Wa na man hitabo mga tropa sa mga uban mga tropa mga pamilya. Unya panahon pod kani po mga algabre no. Panahon kani adto mga tropa mga algabre, panahon sa 50s, 60s, 70s o ngani sa 80s nakakuha na naka-occupy og tagdagko kayong pila ka ektaryang luna mga kaigsunan yuta sa lahat man sa una mga tropa kay wa man ni mga kitawag to ga titulo mga tropa mga yuta kani adto way mga titulo ba so gi-occupy mga tropa na-occupy og tag 20 hectares nga ilang galason mga tropa, ilang umahan, ilang mga tropa pantanuman, una ana. Unya ang uban ug kapag mas dako pa ni ana. Unya mangagni po na sila mga tropa mga kuan, mga kaila nila nga papuyon din ha. Kanang haron na asli silingan. Mao ni mga kinabuhi sa algabre. Unya ang ilang mga kuan nga giagni nga papuyon, ila pun tagaan mga tropa ni atong ilang gi-cultivate nga luna tagaan nagtag 2 ka hektarya aron nga mao po ilang i kuan mga katropa, ilang umahon, harong mabibo sila ba? Unya, mag-agni na po, tagaan lang yapo na na. Una na mga katropa, nga adunay mga history, nga kanang usa kaluna, ano nag-iag yun, usa lang kapamilya. Naalang siya yung mga gikuan, unya, ighatag-hatagan na lang. So, di modo, napuno sa paghatag, hantod ang nanghatag mga katropa, nahutdan yung luna mga kaiksunan, kay giangko na yung maayo, unya, kuan na po, una na istorya. Pero at least mga tropa nga adunay natagaan. Yung unana raman ang pinaka-importante ba? Na maumunay tuyo sa itong Ginoo mga kaigsunan. Ang unsaman ang gihata sa Ginoo, ishare nga to sa walang sa wala. Maumunay pinaka-importante. So karon kamo karon mga dato, ang nanubrang kadato, paguna-una na mo. Kanang inyo kadato karon nga gipial sa Ginoo, unsaman yung huna ninyo diha. Di ba mo kalinturahon kung makahatag lang magtag sa kalibo sa inyo mga silingan nga way bugas? Kasi kulintraho mo rin ha. Diba? Adlaw na parang Domingo mga katropa. Sinahanlan ko adlaw ang Domingo mga kaigsunan. Dili na po sa adlaw ang Domingo ta mag-ampo mga katropa. Magnudloho niya ng simbahan. Bisag dato na kayo magnudloho niya ng simbahan. Pero paggawas mga katropa. Doon ay mga yun yung pagkaon mga kaigsunan. Nga naigihimo lang instrumento sa Ginoo mga katropa. Nga ang tao din ha magpangayong. Nga pwerto itong pobriha kung nagtanaon mga katropa. Huwag mo kabalo. Usaran ito ka. Tawag na itong pamaagi sa Ginoo. Aron masukod ang imuhang pagkatao. Ultimo piso mga tropa, di gani kakadunol. Di ba? Ultimo mga tropa, kuan imo pang magbilin pagkag istorya di maayo. Asa ba diha ang hustisya? Mga mga tropa, hinumduman nato nga kining kinabuhi nato sa ibabaw sa kalibutan sa mga buhi is ordinaryo. Kining mga buta nga gipial sa Ginoo kanato kung nagtuo mo adunay Ginoo kung nagsimba mo mga tropa, labi na kato mga dautan kay mga batasan pero nagasimba, nagpakita sila pagkatao mga tropa nga nagasimba kuno sila. Nagpakita sa batasan ng plastic, hinumdumi ninyo nga mamatay man mo, dili po na mahimong makapa-extension ka mo sa inyong kinabuhi tungod kay kamo bahandi anon. Dili man pwede bayaran ang kinabuhi. Di ba? Di pwede bayaran ang Ginoo aron nga aduna extension sa imong kinabuhi, mga katropa. Busa ka na ang imong pagpaningkamot pag-ayaw nga nanubra imong bahandi. Apan ang uban, mga katropa, bisag gikaon nga wag yun, mga katropa, na haon din ha silang talad kananan uban silang pamilya, di gid mo makadunol, hinumdumi na. Mamatay ka man, bisag usa ka dako, huwag yun kayo mabit-bit mga katropa. Di yun ka makadala ni anak. Pauli yun na siya dito mga katropa sa kuan mga kaigsunan. Kapag kamot mo, kawang lang na siya bay. O na i-share po aron mga katropa nga mamatay man ka, daghan mga kaigsunan ang mga tao nga makaingon mo, buutan ka. So, gani mga kaigsunan sa lubong ni Mama Benita, no? Husgot na ako kagahapong adlawa. Lubong ni Mama Benita, Alingalan Repulyo Algabre. Kuan siya eh? Kining tawag na itong daghan ang makahibalong nga si Mama Benita nahimod ang barangay kagawad official dinhi sa barangay Labon Sulop Davao del Sur. Daghan ang makahibalo. Natingala sila nganong adunay plug nga gibutang sa babaw sa lungon. Nanganghang ang mga silingang uban. Nakalimot na sila katong labi na katong diadto pa sa 1970s, sa 80s mga katropa. Ang nahihibawan magud nila nga long term si Mama nga nagserbisyo sa barangay isip usa ka barangay treasurer. Buot pasabot kasaligan siya mga katropa sa bahandi sa gobyerno, sa bahandi sa barangay nga gipial mga katropa sa ilang pagdumala. Dugay kay siya nahimong treasurer. Ang uban wa gyud kabalo, tibogay ang anak niyang uban wa kabalo nga nahimo din kagawad si Mama Benita diha sa ilang barangay. Mga anak mga katropa tingala sila. So kagapon adunay plug nag turn over gikan sa atong LGU mga katropa kay nahimo dai siyang history sa barangay Labon. Unana unya makita nimo kung unsa ang tawo bitaw nga maayo siya sa silingan, maayo sa tanan, pamilya nga giisip niya nga iyang pamilya. Gumikan kay gikan pa lang sa pagsugod mga katropa sa tawag na lamay. Lamay matawag ana kanang 90s or 70s bang uban nga kuan usai tumbod sa lubnganan. Walay puas ang tao mga katropa nga magdasok din sa paglamay, paghatag o pagampo hangtod sa paglubong bisag binaktasay lapok ayo mga katropa. Lapok mo yung kagapon kay di man masulod dito sa kuan lang yuta mga katropa ang kuan kay ulan-ulan. Unana mga katropa nga daghang yung tao mga kaigsunan ang ni hatod dito sa iyang katapusan nga pahulayanan sa lubnganan. Unana mga katropa, so unana untang ubano, unana untang tanano. Ug unana tanan ta mga katropa, wa siguro samok. Wa siguro mga katropa yung mga mapahitas-on nga mga official. Ug wa por siguro yung mga katropa yung mga adik. Hangtod karon himong problema mga katropa sa atong nasod. Wa siguro mga katropa yung mga politician nga mga tawag nato mga katropa gasigig pangamkam. Dili matagbaw sa gahom nga ilang hiuptan. Gusto pa mga katropa ipasa na pud nato silang asawa, ipasa na pud nato silang anak. Ang ilang posisyon aron dili sila mawa dihan sa ilang mga katropang katungdanan. Gumikan kay aduna sila gipanalipdan ang ilang mga katropang bahandianon nga material nga mga butang sa kalibutanon ang ilang gipasuog da pa sulabi mga katropa. Ugwa nato mahunahuna nga kining tanan. Sikat ka man nining kalibutan sa mga buhi. Dapat unta mga katropa nato dayong buhaton, mas sikat kita dito mga katropa sa atong labawong makagagahom. Ingon ana unta ang buhaton bay. Alas 6:46 kini gato ba pa uban hatong kadato mga katropa sa mga produktong makatabang sa atong panglawas. Hinumdumi mga katropa atong panglawas importante kayo mga kaigsoonan nga kita adunay matawag ta mga katropa kabasko kanunay itong lawas. Food supplement ang atong gikinahanglan mga katropa nga makahatag kanato mga kaigsoonan og kaayuhan. Ang food supplement nga ginama mga katropa sa Yes to Health and Incorporated mga katropa since 2011 hangtod karon sa Tagalog pa namamayag pagpa sa buong kapuluan ng Pilipinas mga katropa. Ibig sabihin ang produkto mga katropa ang gama sa Yes to Health, adunay tatak ng Yes to Health is dako kini ikatabang pagsuplemento sa atong lawas aron kita kanunay mga katropang basko. Unsa mga produkto mga katropa nga dapat gyud nato maintainon? Bisag kinilang nga tulo ka produkto mga katropa, kanin trayo nga produkto, wa na magkaigsunan, mahimo ng baskog na ang imong lawas kanunay. Kining tulo mga katropa ka produkto, sama mga katropa na ining Santon Gold Plus Capsule, Santon Plus Gold Capsule, naaputa mga katropa ay Premium D3 Softgel Capsule, o ang ato mga katropa ang makapabos sa atong immune system kanunay mga kaigsunan, aron layo kita sa mga balatian, kining atong Santon Vitamin C. Mao kini siya mga tropa ang trayo nga produkto sa Yes to Health. So, sa pagipaabot niya mga tropa, katong wa pa makasulay din haon yung gasigila gamit mga tropa ni mga sintetik na nakahatag na hinoon mga katropa kuan. Wa may lamali sa sintetik kay kuan man na. But ang sintetik mangod mga katropa pod, bisag magmintin ka mga tropa ang sintetik kanunay, mutumbok ra gina sa usa ka gipahinungdan ni ana mga tropa nga maong tambal. Palitan, nagsakit ang akong ngipon. So, muinom kong pinreliever. Pag inom na kong pinreliever, pila ka minuto, mawagtang ang sakit sa ngipon. Nga naman, ang kining pinreliever, para rin ang mga tropa nga pila ka oras mawala ang sakit sa imong ngipon. After mga tropa sa oras ngayon, mabalik lang yapon. Balik-balik ba? So, unsa magigusto na ito, mga katropa? Mukuan kang pain reliever, mukuan po ka mga katropa, dapat itong mga food supplement nga maoy maka long term, lahutay mga katropa, nga makawagtang sa ato mga gipangbati sa lawas. Unana itong himuon, mga katropa. Unana ba? Ba? So, diri ta magkaigsoonan sa ato mga produkto nga makatabang kadato kay hinumduman nato sa panahon sa makatigulangan kaniadto nganong ato makatigulangan kaniadto naka ni edad pagtag sobra gatos. Di ba? Makatigulangan na kaniadto ni tag sobra gatos gyud ang edad. Mga kaigsoonan tungod kay ang mga gamit kanito mga gipang gamit sa kabukiran sa ilang kapanimalay wala pa ni mga synthetic. Diri pa ta makatropa sa mga herbal plants. Kumintag herbal plants, mauni karong mga giproseso na. Sa unang panahon, wala na giproseso. Ang uban kaniya ito, mga tropa, magkumot-kumot ang mga dahon-dahon, unya, pig-on, mga katropa, ang kuan, pugaon, ang duga niya ito, mauimnon, mga kaigsunan, mauna to siya, mga tropa, ang herbal. Unana, mga tropa, ang gihimo. Adunay uban kaniya ito, mga tropa, nga magkarap-karap ang mata, kinahanglan, mga tropa, nga tambalan itong mata, gumika kay adunay depikto, mag kuan lang na yung mga dahon kaniadto nga ilalang kutloon unya adunay tagok mga tropa ipatulo sa mata. Agi man mi ana kana mangagaw, agi man ana mga tropa nga lain namong mata mga tropa nga nay kuan si tatay kay tambalan puto akong amahan. Iya din ang kuan mga tropa nga itag mangagaw ipatulo sa among mata mga katropa. Tulo ka tulo pikas ug pikas. Mao na ginagamit kaniadto mga kaigsoonan. Wa pa nay mga patulo-tulo mga tropa sa mata. Wala pa na mga para karon ana man tay kapsul karon mga katropa, soft gel mga kaigsoonan sa produkto sa Yes to Health nga maulay tumaron lang siya dili na ipatulo sa mata. Kini siya mga katropa, gidisenyo po ni sa Yes to Health para rin niya sa mata nga tumaron lang mga katropa, tunlon lang nimo mutambal na mga katropa nga to sa nerves atong mga mata aron kanunay mga kaigsoonan nga hapsay ug tataw ang atong pananaw. So sama sa kanang yataw tog Vision X soft gel capsule ana siya mga katropa ang para po na sa mata. So giproseso na kay aduna naman tay managlahi nga katropa nga panahon, nilabay na tong panahon nga mangutlo lang ta sa atong nataran, mangutlo ta sa atong likod sa atong panimalay, karon lahi na pod mga katropa ang panahon. So ba dai ingon nga high tech na ana lang mga produkto mga katropa nga imong gikinahanglan og mga pika hilig og kape, natay tulo ka produkto sa kape dinhi ang atong Santon Gold unang-una, Santon Plus Coffee Mix. O na pinakauna. Ikadua ka ni Santon Premium D3 Coffee Mix. O ang ikatulo, mga katropa, ka ni Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen Kanasia. So, sa mga bata na to, ang kasagaran, mga katropa, ang ginapainom, kini Santon Plus Coffee Mix. Nga naman, naaman tayo maka-boost sa atong immune system nini. Maka-boost sa atong, maka-enhance sa atong salabutan. But pasabot, memory enhancer kini siya bay. Ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kaya aduna kini siya ay soybeans, pero ang katupon nga aduna kuno'y arthritis, mga rayuma, makasamot kuno ni siya bay. No? Matod pa sa uban? Ambot lang kay wa pa maghinoo ka. Kaluis ginoo mga kaigsoonan nga nag-edad naman ko og 54. Kaluis ginoo, wa pa bangi kumubati niya ng mga ipangbati sa uban. Diba? Kanyang mga ipangbati, mga katropa sa nag-edad palagay 20, aduna na arthritis, rayuma. Kung igagaw nga si, kuanay, si Police Corporal Roland Algabre. Ako itong kanjawan kagahapon kay tambong po dito sa paghato sa lubong. Kanjawan kaya itong kagahapon kay bata pa ka pero gaagoy-agoy ka na. Arthritis. Ayun ako. So nga na mga kaigsoonan. Mauna akong teknik. Nga no mga kaigsoonan nga wapatay yung naani. So, tungod mga tropa ka na sa mga sinsya sa mga tanom nga atong ginagamit mga tropa. Iwas tani ang mga makapadasig sa atong nauna nga lami kayong gamiton kaya basig mapanahinungdan sa atong mga balatian. Mauna siya mga katropa. So ang ato mga tropa gamiton sa pagpangapi para safety kini mga tropa mga produkto sa herbal coffee, produkto sa Yes to Health. Ako nag-ingon, ang atong premium D3 coffee mix, naputay Santon Plus coffee mix, o naputay Santon Gold coffee mix with glutathione and collagen. Makapadasig pag sa panarwaho, labi pagtanoy mong aping mga tropa, mamis-hamis pagkagamay, so Santon Gold coffee mix with glutathione. Anago to si Kuan kagahapon, si Ibit Algabre Ibanez. Ibit Alicante, Alicante Ibanez. Ano ko si Ibit nga? Sa ato pa, magwapa ko, anak. E kung si magwapa, musamot kag kagwapa. Musay! Diba? Akong mga igagaw niya ba? So, batasan niyo, pangitaan ninyo din na, naaman si Jinsan, naaman tayo, naaman po tayo FM Residensan sa XFM. Naapo tayo mga, kuan diyan, naapo tayo clinic. O, oh, naapay clinic ang Jinsan. O, naata sa mga parmasya. Naatay daghang products din na. Ano sa parmasya? Pangita magprodukto sa Yes to Health. Naano na tatak ng Yes to Health. May na makasiguro mga tropa nga kana original mga Eggson. Alas 6.54 na ba sa ato unya mga tropa mga isgutanan. Dinis atong pagpanag-uban mga katropa. Ayaw kalimot mga katropa kay kita aduna tay mga katungod. Katungod nato mga katropa nga masayod sa mga balita. Sa atong palibot, aron mga katropa, kita dili ta mabihain. Di ta mablain mga katropa sa mga panghitabo. Ano bang di ta mabutahan sa mga panghitabo ba? Kina naatay knowledge mga katropa unsa nagakitabo karon sa ato mga kaigsoonan nga nasod ng atong gipuy-an. Atong pinalanggang nasod. Diba? Pinalanggang ang tang nasod. Pero halos kasagaran karon mga tropa, mga kabataan na to, paeskulaon sa tumagilkana, nak, eskwila mo nak. Kaya ron maka-abroad, magtarong, magtrabaho dito sa gawas nasod. Dili na agnihon ang mga bata ng mga eskwila, mga tropa, para manarbaho sa atong nasod. Ano man, human, mga tropa, sa pag-eskwila sa mga anak dito sa nasod na to, mga kaigsunan, wa may trabaho, naka-standby para nila. Nabaday, kadaghan ka ron mga tropa, nga nakahuman ang eskwila, mga tropa, nagtipunog ng mga jobless na to, wa man mga katropa yung mga trabaho, naka-standby para untang ato sa mga nagkadayang kurso, ng ilang ipanguha. Usay! Buhing saksi ko ni Anabay. Dahil akong duhana ko na human sa pagkulihiyo magagigsunan. Wagi sa kasunod trabaho kay depende sa bugat, sa bakir, mga tropa, makasunod ka ritso. Mas tinuod na. Mauna tinuod magagigsunan. Mauna nga ang mga ginikanan karon pa iskulahan ng mga anak kay paabrodon. Ang mga po yung mga anak, gadi ka mga abroad. Mas maayo pa daw nga magnegosyo na sila ginagmay. Diba? Kung anak, nagnegosyo ko anak. Nang inabuhi sila mga tropa, siyang pamilya nga nagnegosyo na lang. Wa na manarbaho kay natagam sa pag-apply-apply mga tropa des gobyerno. Kay lagi na ay kuan nga pa-apply yon, nag-apply mga tropa hangtod wa gyud mga gisunan ikuha. Kay aduna na dai sila mga tropa ay gibutang din ha, nga para niya ng posisyon nga ila kun gipakita mga gigsunan nga nang hire sila. Apan kanang tanang pagpang-hire mga tropa, usa lang kana ka landscape mga gigsunan sa pag ilad bay tawag niya na natus katawhan nga kuan giilad lang mga tropa ang ngatos katawhan nga kuan kuno nang hire pero ang tinuod na day gisulod sila dihadaan mga katropa nya katong mga gigasto mga papeles nga gipa-apply gipangkuha mga requirements nakagasto na wa di ato mga katropa isulod nga wa di toy chance nga sila makatrabaho gumikan kay adunay mas duol sa ilang dughan nga ila nang gipasulod dito kay aduna po sa kasabutan nga sa imong sweldo gitawag na tog 40-60. Unsa man ang 40-60? 60 sa nagtrabaho, 40 sa nagrekomendar. Hoy! Nahitabo ka na, bisan diha sa mga kabataan-una na ito, mga tropa dinhi sa atong nasod sa Pilipinas. Ang atong mga bataan-una, mga tropa diha sa SK, musugot mong sarili, naiisigin nagpaminaw karon, mutuo mong sarili, ako na anak ko nahibawa ni ana. Mga kaigsunan, nga aron lang nga mahimo kang SK Federation na president, pinatawag ni ana, SK Federation ba sa province o SK Federation mga tropa dinhi sa ano, province may pinaka-importante aron makakuha kag daghan mga tropa ang mga proyekto ing anim buhaton nato. Ako mayor, gastuhan ta ka. Gastuhan ka sa ato ang kuan kay para lang ani. Na may mga kuan diha asay dakog kuan mga tropa mo amgi mo daog. Dakog hatag ngadto mga igsunan sa pipila ka mga muatbang. Ngun ana, so na ako nahibualuan niya na nga naiiskan nga nidaog mga tropa sa usa ka probinsya mga kaigsunan din sa nasod sa Pilipinas nga nagmanipula mga katropa aron sa iyang kadaogan mao mga katropa ang ilang amahan sa lungsod mga katropa. Gibayran mga kaigsunan, gigastuhan og dako kato mga miatbang mga tropa nga posible mga tropa nga kato sa lakusog pod nga mahimong federasyon gipang hatagag mga sobre paghatagag sobre unya di na lang mangumpanya. Mo kuan na lang mo support na lang sa usa ka batan-on pod nga mahimong federation. Gigastuhan. Nakadaog. Kalaos ginur kadaog. Pero natingala lang mga katropa ni ana ang mga ginikanan nganong ang sweldo sa ilang anak nga makuhaan man og tag pila to tag kuan makuhaan og tag 40% kada sweldo pila na katuig ba ulang gyapon mga katropa magtulo na lang katuig ba ulang gyapon nakuhaan lang gyapon sus ang katuig gigasto sa lungsod mga katropa para magaigsoon ng pangbayad yatong muatbang sa federation gikaltas-kaltas na mga katropa sa mayor ug asa na paingon ang gikinaltas mga katropa nga wa man mabalik sa padulanan mga kaigsoonan sa siyudad o lungsod asa man to paingon adto ba sa ba-ba sa buaya mga katropa nga politiko nako so kana mga katropa usa kana sa mga dapat ato masayran mga kaigsoonan di ta magpakampante nga nagtrabaho ang atong mga opisyal pero in deep mga katropa naaday siya hidden agenda nga wa na tumay baluay kun unsa na sila ra ang nasayod bay pero imong uting kayon pag-ayo daghan ka babalaghan ang imong makalot mga katropa mga hisgutan na to mga katropa sa atong pagbalik kining hisgutan na to kining ICC prosecutors disclose sa 6,909 items of evidence to Duterte's defense team mga katropa. Aton sa hiron niya kun unsa gyud ni siya magigsunan? Unsang pagkahitabua mga katropa nganong una na nagakahitabo? Samtang sa pikas bahin. Hapon ang impeachment trial ni VP Sara. Para ba sa kapasidad sa Senado o para kini sa mas paspas nga hustisya? Ato kanalang taon gyapon mga kaigsunan kay medyo adunay pag-react din hi mga katropa si kuan si Ping Lacson. Inahitabo. Samtang 2028 Davao del Norte, mga katropa, kinsa man ang paboran sa katawhan sa eleksyon, Clarice Hubahib, Joe Rilampagos, Alan Duhale, Anton Lagdamio, o yapil na ito, mga katropa, si Anthony Rafael del Rosario. Unsang serbisyong gusto na ito, mga kaigsoonan. Kay kini mga katropa, musugot ang sadili, 2028, na magkita eleksyon sa presidential eleksyon kana kung way manipulasyon mga katropa pero adunay manipulasyon mahitabo mga katropa so sama sa nitabo mga kaigsoonan niatong panahon mga katropa sa Marcos Senior mga kaigsoonan maunay gikabalak-an sa uban diba maunay gikabalak-an mga katropa tinuod lang samtang ato pong lilion mga katropa kining syabo nga ano mga katropa nga hangtod karon dako pagyapong hulga sa atong nasod sa Pilipinas. Ato kining kumpletuhong detalye unya mga katropa dinhi sa atong pagparagoban ng atong programa mga katropa. Bullseye! Alright, oras mga katropa. Alas City uno na. Balik na mga katropa. Habang-labang din. Standby mga katropa.
1: Bullseye! This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
2: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan.
3: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
1: Bato good taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
2: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
7: The Secret of Health. Sagtod Plus Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duwa ka semana, nakuna siya kaayong kausmanan, dili na musukit ang akong kuto-kuto.
7: Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
6: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The secret of health.
12: Zafon Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
12: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
6: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
7: The secret of health.
6: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
6: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garment.

0: ka ninyo og reliable og di kalidad nga kuryente na angay ninyong matagamtaman, isip konsumante sa Davao Light. Nasayod kami na ang padayong pag-uswag na ginahanglan og reliable na kuryente. Kini, mamahimong posible, pinaagi sa inyong pagsalig kanamo. Right now, our teams are already on the ground implementing major infrastructure projects. Sama sa pag-upgrade sa atong mga power lines ug pagpalapad sa kapasidad sa atong grid. Inabuhat namo ni tanan para malikayan ang mga brownout ug masiguro nga reliable ang inyong kuryente. Part of providing reliable service is keeping you in the loop. Mao nang gibugna namo ni nga Facebook page para sa transparent og real-time updates sa atong operation og proactive maintenance schedules. Magsilbi usab kini nga inyong direct access sa atong customer support 24/7. Isipan niyo kining page na atong tulay para sa mas dali na komunikasyon. Click that like and follow button o kung mamahimo, i-share sa kini sa inyong mga silingan o mga higala. Daghan salamat o mag-uban pa sa pag-usuan.
1: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi igandom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal ba kong menstruation?
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix are good and the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix good. Sulayin ninyo.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
6: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahana magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
1: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
1: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
3: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kay niya na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del

0: abri gikan alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon gikan Sunday hangtod Friday. Anytime you need care, we are here. Good news. Aduna gihapon kitay free check up ug consultation every Wednesday, Thursday, Friday ug Sunday. Oo, free gyud. Walay bayad because your health matters. Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted and budget friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay. Visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpoes, Tagum City. Yes to Health. Say yes to health, yes to life.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Alright, balita rin mga tropa sa atong pagpanag-uban, alas City, 18 na bay. Dirigya po sa atong tulumanon o pagpanag-uban mga katropa sa inyong programa at atong programa.
2: Bullseye!
3: Ako pagyapon ni Olala Higalas Kaganginan, katropang Bong Obakyal Gabre. May buntag din rin mga katropa kay Kinabalan Barangay Kapitan, Resmay Malungon na Sarangani Province, ni Kapitan Lourdes Algabre Celine, first cousin usap gini sa akong amahan. Nakita-kita kami kaghapon mga katropa, first time nakita mi sa mga first cousin ni tatay o akong iyan nga wag mo kikita sukad mga katropa sa mga pagkabata. Nakiusap mi dito kaghapon sa pagtumol sa lubong sa among apuhan usap. Uban sa kapikas kinabuhi, wa na ko maka kuan ninyo kagaghapon. Mga igsoon, no? Igsoon ni manghod ni kapitana. Na dito mga tropa, kuan nga di engko kaliwat gyud ta kay sa height pa lang daan, maura gyud do. Supod kaayo mga katropa. Bita ben buntag din tanan diha. Unya nangimbita to sa kuan ay nangimbita to sa araw ng Barangay Kinabalan karong Oktubre pohon. Tanaw lang na yung unsay mga kuan ni gonsay ka kuan ato din ha makaanha tagon sa ba no pohon nimbaya sa tadri mga tropa nila ni ibit nga Algabre Alicante Ibanez bit uban sa imong mga kabataan may buntag sa kapikas ng kinabuhi may buntag yung tanan rikaron sa may Sarangani sa may General Santos City kay nangulit na sila kagahapon. Nga to nila ni Ay-Ay, uli po si Ay-Ay kay kung ano po ni, usap po ni ka-public teacher sa mga katropa, sa ka-public teacher. Maimbuntag ni mo Ay, ubansubun sa inyong duha ka mga anak, baig laki. So maimbuntag ni mo Ay, successful po ni mga anak ni Auntie, kung Auntie Ipang. Unya si Attorney John Alicante, maimbuntag ni mo na Job. Job, pirap ko na andan yung mataagod, kaya mga manghura man ako ni. May buntag niyo niya kang Rofilin. Magwa ka ulit si Rofilin kagahapon. Gumikan kay Tuas Manila. Wa katambong slubong usap sa mga apuhan. May buntag. O ganila ni Auntie Ipang kay Auntie Edith. O ga Uncle Wing Wing. May buntag niyo tanan niya. Kang Buboy, kay Dandan, kay Adani. Natusab kang Auntie Ololoy. O gato kay Auntie Tio Junior. Bino. May buntag niyo tanan niya. Binong. Nga kagahapon, nag-meeting-meeting pa sa pagikan ako. May buntag yung tanan na ayok nga na ako mo sa kabasko kapis kayo pala. Alright, ato sa panibayaon kini mga tropang ni Akaron Risa ato aga Facebook. Si Ma'am Mili Rilampagos Kapala, good morning. Good morning, Bong. Happy Sunday, Simba Sa ta. Yan, Simba Sa. Kunya nga rin usab kang kinsanin si Dominic Estay Lagunsad. Ay, sa kanin, sa mga barangay, barangay ilang. Buntag diha sa Barangay Ilang, Bunawan District, Davao City. Si Dominic. Maayo ga buntag, Sir Bong. Bongbong ha. Bong, rako, dili ko bongbong. Kay bibibii man to bongbong. So, shout out sa Barangay Ilang. Barangay Ilang, good morning. Si Arnel Tungal, ang atong kuan mga tropa. Tawag nga pag-umangkos mga gawad. Arnel, may buntag, Nel. Niya gikuan ako ni kagahapon ako ni siya mga katropang gikuan kagahapon og kanang kuan kanang lumba migdagan musukol pod. Musukol pod tawanan ni lumbag dagan di basta-basta. Nya unsa man to kumusta man to kagahapon Arnel gatong kuan nampoy ni resulta sa mga ilimnong makahubog mga tropa naagi pasingitay istorya kumusta man to matupan ni Arnel mga tropa maiga buntag Kuya Bong. Shout out ko sa taga Labon ya. Ayan, good morning yung tanan diha. Gwapo nga Anil no, natay ko Anil, natay... Ang sitawag na kay kuano ka nang... Ang sitawag na kada bitong... kuan, kining... sitawag din yung kuan bitaw ka nang sakyanan sa mga disabled. Na, ay, naaday ka Mama Benita, no? Oh, nato, kada wheelchair. Gwapo na kay wheelchair nil, no? Bita, may mutag niya mo nil kay... Looy po ka na maglakaw bitaw ka, magkuan ka nang kuan nga magdahi ka. Kuan niya, akong... Pag umangos pa gawan makatropa o igagaw na mo pa mo sila kanang sa tawag ni disabled pa PWD po ni si Arnel eh. PWD ni pero abdek eh makatropa nga kuan po ni PWD nga blogger po ni may buntag di ba Nil anak ni kuan anak ni John Tungal o ni Anita Algabre Tungal siyempre magulang po makatropa o igsoon makatropa ni kuan ni Langlang ni Grace good morning. Oga mamili relampagos. Good morning pudi ay kang Inday Tanini. Inday Tanini amutlag amo si Putron kay alas 8 man iyang program. Dari sab kang Rot Balukan. Yes, emit may buntag di amit sa kuan sa may Montevista. Ay kas Montevista gisulong kadi asto mga classmate emit. Nila ni kuan nila ni Juliet Magsayo. Classmate mga namo sila mga tropa. Mga mga suod akong classmate sa una sila Juliet. Dari sa kuan sila si kuan mga suod akong mga classmate ako sa Banay-Banay, Davao Oriental, mga babae, third year, fourth year. Sa suod po na akong mga lalaki, kini sila si Arnel nga kuan, Aniska, lambot lang si Do Arnel karon. Unya ka to si kuan, si sangayon ako nga buong Bakino, Bakiado, Dakiano. Namatay ang taon daw, namatay ang taon to. Kasi suod to na ako. Panay, unya, si kuan, si... Sila si Wingwing kuan, la Wingwing Marquiso, kaning pastor na karon as panabo. Si kuan pod kining si Taigs Ignacio Rosel Ignacio nga siman pod tapos sige pug biyahe mga suod na mo sa una Leonardo Caburnay good morning Caburnay no good morning Leonardo Caburnay shout out call bong diri sa Mabini malalag sa mga pamilya al oy naamo kagahapon no Leonardo oh, kita tagahapon taga Mabini day Mabini malalag na may buntag tanan taga Mabini malalag sa mga pamilyang alingalan adlawan uy naadi pa rin tinong adlawan o si anhing paring Edgar adlawan kuan mga katropa yung si tawag na ini aplido paring Edgar yung aplido ng David paklipan nadili na paklipan kwanto ka ng aplido sa inahan aplido sa inahan sa paklipan may buntag yung tanan diha so, sa mga Caburnay family pod. Nagkakuan-kuan rin yung mga Caburnay, no? Nagkakuan-kuan. Kaparintes mga Algabre na. Pamilya, Alingalan, Adlawan, Algabre, Sobrigelia, Oga, Caburnay. Yan. May buntang yung tanan diha sa kuan. Makalaag na gapong kuhudiha pohon. Apil-apil taga na. Reunion na to. Sa clan reunion na to. Kay maunay damgo yung tao na to namatay. Kay gusto gyud niya ang bisag unsa kalayo sa mga paryente magkailhanay gyud magkahimamat kay importante gyud nga magkahimamat dili kay kwartaha man sila di ta maapil di na pwede balls eye bong balls eye Algabre di basta-basta si kidong oy kana naka katong kidong paminos kidong karon katong cowboy bitaw nimo kan murag naa kay cowboy nga kalo hot cowboy ba kay basig pamaray ko na to gamitaw noon kayo sing naka kapi. Kapi na ko. Si Kuan Marife Algabre Eliana Angos. Yan, may buntag ka... Nakamatag yun ay ka... Pi? Marife, nakamatag yun ay ka? So, anak po din sa kong Kuan. Mga first cousin ako ni sila. Mga Kuan po din. Mga himsog po glawas. Kini mga Kuan na mga tropa. Kini ako mga pariente. Mga himsog po glawas. Puriya buyag mga katropa.
4: Pino!
3: Himsog po glawas. Sila si Maribel. Maribel, wag yun ay kitag personal kagapong Maribel. Kaya wakad to. Ang iyalang mga iyalang magulang, iyalang kamagwangan lang. Huwag iyang iksoong lalaki. Huwag sila si Kuan, Marife, iyang bana po, iyang anak na naarito kaghapon. Salamat mo, Marife, at matag na ikaw sa'yo. So, salamat nyo diyan lang ni... Mana Salome, may buntag niya Mana Salome. Kang Yautiban. Okay, gang Kuan pod kay... Arnel Tandog Joel Amit, may buntag di Amit shout out sa atong mga classmate Bats 93. Yan, good morning, Bats 93. Mga katropa. Good morning diha kaninyong tanan, mga katropang tigpaminaw, mga kaigsunan. Alright, padayon tari. Pusay! No, daghan pa. Ay, kakadiyot lang. Napaday sa itong pages, mga katropa, na ay mga kuwan. Si Winsky Wasaki Aguirre Vlog. Maayog buntag, mga katropa. Watching here in Singapore. Bless Sunday, everyone. Yon si kuan, si Wasaki Aguirre Vlog, mga katropa. Naakaroon rin sa may Singapore. O, kami, nakaanhamig Singapore. Gikan sa Singapore, mga katropa. Awa pa may kaabot sa Singapore. Naguna may mga kaiksunan sa Singa 1, Singa 2, Singa 3. Mga katropa. dito may kauna sa Singa 1, Singa 2, Singa 3. Usa may nakaabot sa Singapore. Unyari si Alan nga Pugoy. Napo si Alan Santos o Ayan Santos. Napo rin mga tropa si Bonjourn Sanchez Laguras. Napo nagatanaw rin mga tropa si Dasi Abasing Kontratista Hikali. Oga napo rin mga tropa si Kuan, si Sean Ruado. Og si Alberto Pedrita Shamar Jr. o Sismar Jr. o si Kotse Konsing Gomez Kapa. Ito sa mning Luloy Kapa. Unya si Velma Yungko, Edwin Gumabon, Mary Casinillo. Sa kinsa man na si Edwin, si kinsa man na si Luloy Kapa bong. Ay, mga kauban na basta mga idara ng sa buhat mga tropa. Nanami diha mga karaang mga magsisibya. Bato pang well floor nga masauding na adri, uy, nawala lagi pinakalit ang mga kuan lagi, gidilit lagi ang mga unsitawag, kanong mga kuan bitaw, mga comments diri sa atong Facebook page mga tropa. Nadilit lagi pinakalit, naamot ito daghan. Nakita karon. Desiree Algabre Montebon Marata, uban siya kapikas kinaboy. Maimbutang yung tanan diha karon sa Bato Santa Cruz. Wa na kumuhapit kagahapon di adis. Basin mga magkuan mag kuan big mga Sabado ba mukuyog medina ni ate mo. No? Ellen. Sabay sa abukan maglaglag mi diha sa Bato Santa Cruz. Sa presa una ba naglag mi dinha. Alfredo Hikali may butagaw. Daghan ton mga kuan ri message mga tropa nang wag tig pinakalit ang mga message. Tingala ko mga tropa ang gi-delete sa Mita siguro yung nag-delete. No, nganong gi-delete ni Mita kung liliog balik. Oh, nana, nibalik akong gi-refresh. Balik mga katropa. Kay na-adrir ba si Will Floor nga masauding? Good morning katropa, good morning. Napo rin si Randy Santisa. Napo rin si Rodel nga Opinaldo nga taga Visayan Village. Napo rin si Kuan mga katropa. Maayo gabuntaga Serbong. Shout out ko kang Edgar Durano gikan ni Randy Santisas. Harold Salang diri karon sa may Purok 3 sa Kamansi New Sambog Jucorilla Davao del Norte. Si Ma'am Nita Valderosa, good morning Ma'am Nita. O dari usab mga tropa kay Elmer nga Curioso Cabillo. Maayo gabuntag diha ubang sa tibok members pamilya o si Manang Dako. Nasa Manang Dako karon, si Manang Gamay, kumusta ka? Mapato may Manang Dako. Good morning, sir. Og sa tanan nga naminaw from Liti Mereda. Yan, salamat Liti Mereda. Ma'am Liti Mereda. Mga Mereda family karon ri sa Valencia City Bukidnon, kumusta man? Si Jason nga Sara Canlaw. Maayo ga buntag dire sa Miss na jud nako. Ko nimo diri Saudi. Asa ni Miss nagyud ta mo diri Saudi. Okay. Morning diha. Sa Ma'am Lia Manalay Sai, bless Sunday sab nimo diha Ma'am Lia. O gari usab kay Anali Lara. Okay, kun sa manay ni kuan ni Warlo Lara Algabre. Ni usa sa mga task force sa Davao nato diri sa may likanan. Duha man sila diha mga Algabre. Si mga Lara ang middle name. Sunday anheya kay duty man ko sa turdi oy. Kuan man god ako po duty akong Sunday. Sabado rin open ako. Sige lang basig hapon makalaag mi daw kun sa ba. Nang dili lang karon. Next na lang magkuan-kuan lang ta. Chat lang ta. No, next na lang. Wayne Marata may buntag mi siya gaw. Ang igagaw po ni John Marata, mga tropa, nga kapikas kinabuhi ni Kwan, kapikas kinabuhi ni Desiree. Nya ikaw des, waka maingan nyo des. Si Miridjen des, Miridjen nga tulumuro, magtulo na. Samantalang kamo, uha pa. Si Miridjen des, Miridjen nga tulumuro. Samantalang ikaw, kamo, uha pa. Ay, buhay. Sige lang, paabot lang kuan, paabot lang sige yun ang... Desiree, no? Tugot ang Ginoo, naamagin na. Di ginawala. Ikaw, eh? Ang kuwan magpamilya, makumpletong pamilya kung naa ka magkatropay, anak. Kung wa kay anak magkatropay, di makumpletong pamilya. Di ba, katropang Ralph? No? Kung way anak, di ka matawag pamilya. Magtiayon lang mo, way anak, di man na pamilya. Kaya wa man kay anak. Magtiayon lang. Pero way pamilya, walay anak. Mao na. Kunya, malipayon ka kung ano na kay anak, kaya niguliin mo sa kakapoy sa trabaho, mawa ang kakapoy. Sama ko ni Gabs God. Mawa iyang kakapoy. Basta mahagahagwa ni iyang BB Angel. Anar mo na. Sama ko ni Ralph. Bisag tuwa sa layo. Mahagahagwa lang ni iyang BB Angel nga naasa Facebook mga tropa. Mag-video call sila. Malipay na. Oh, niya. Singkahan siya ang kapikas kinabuhi nga. Nusa mga muli. Basig na nain. Puli di ha. Ya buutan ni si Ralph mga tropa. Bisag mo sa ako na magkabuan rin mga tropa. Di igin mo sapay. Di mo sabay. Amo gitistingan ba? Di igin mo sabay. Mingon, magdadaman og Biblia. Basahan man mo tag Biblia ba? Ang damay. Mana, tunaw ko ang mga sungay sa mga mangtas. Dito, oy. Sorry po mga tropa ni Kuan ni... Elren de Guignon, good morning, Katropa Gabong. Naminaw pirmi diri sa May San Isidro, La Filipina. Naglanog-lanog, pirmi ang XFM. Oy, Ren, sorry kayo, wa ko katawag ni mo atong kuan. Wa na kumana to kung giingon si mo. Kay nakalakaw ko ni out of budget hinoon ko atong panahuna. Kaya na ako ipaabot, wa man mong abot. Oy. Oh, na out of budget ko na to. Salde Lingga, oy, nung Salde, may buntag niya kaga. Ninyong, ninyong Salde, kagawad Lingga. Dari karon sa may barangay Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte, mga katropa. Alright, balik tayo mga katropa sa atong hisgutan. Una na itong hisgutan, mga katropa, din itong pagpanag-uban. Kini mga kaigsunang nindot ng hisgutanan, nga matawag ta, mga katropa, dapat magpakabana ta. Ha, dapat magpakabana ta. Dili ta, mga katropa, mag-astang walay kaalam-alam ano ang nangyari, mga katropa, sa ating bansa. Dapat makialam tayo, mga katropa, dahil tayo ay Pilipino. May katungod ta mga kaigsoonan nga masayod sa nagakitabo og makialam aron labag mga katropa matawag yung tag Pilipino. Matawag ta mga katropa og kining adunay dakong panlantaw para sa atong nasod mga katropa, makialam tag unsay nagakitabo sa atong nasod. Di ka wala mo diha. Oh, na, sige lang tayo rin kuan mga katropa, lipay-lipay, pero wata kabalo mga katropa, naunsan atong nasod. Wata kabalo unsan ni tabo sa atong mga official. Nga grabe na ni pangawat mga katropa, malita-malita mga katropa ang ipangkawat. Base ka na mga katropa sa mga ipangkuan, ug aduna may kamaturag wala. So, diri po sa atong former president. Di man la, wa man matago sa atong mga katropang huna-huna, wa matago sa atong Pilipinas, wa matago, bisag unsa kagamay mga kaigsunan, sa atong mga tawag natog kuan taos katalingban nibati gyud sila mga tropa ni ining former president Duterte nga matod pa nila gikuan kuno gipadala o gihatag sa laing nasud, di ba? Una na sila. So ICC prosecutors disclose 6,909 items of evidence to Duterte's defense team, mga katropa. Unsa magining kabawa ni mga kaigsunan? Kabaw man yun. 6,000 o 9,000 ka ebidensya. Gibisaya na yun ako. Pero, mga katropa, di ta dayon mag-conclude nga tungod kay 6,909 ka-items na pamatud-an na ang sala, mga katropa, ni former president. Usay! Dili pa. Ug importante kayo mag-aigsoon. nga klaro ni ang ato mga tropang mga tigpaminaw maklaruhan. Ang pag-disclose sa ebidensya, dili pariho mga tropa sa paghukom nga guilty ang usa ka akusado mga igsoon. Ang kaso kinahanglan gihapon mga katropa nga dumalahon pinaagi sa proseso sa korte. Paminawon ang prosecution, paminawon ang defense, susihon ang ebidensya ug ang mga hukom mao mga katropa ang muhimo sa legal nga pagdesisyon mga kaigsoonan. Sumala sa pinakabag-o mga katropa nga record sa ICC. Ang prosecution naka-disclose ngadto sa defense team ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte og 6,909 kabaga ebidensya o ebidensya gitawag ginatawag ni evidentiary items tali sa Enero 7 ngadto sa Hulyo 31 tuig 2026 mga katropa. Og dinhi mahimong mas interesado mga katropa ang istorya. Kaysa 6,909 ka items, 2,279 ini ang giklasify isip incriminating materials. Ha? Incriminating nga mga materials nga mahimong gamiton sa prosecution aron suportahan ang ilang mga aligasyon batok sa akusado. Adunay 4,573 ka mga items usab ubos sa Roll 77 og sa Roll 57 nga giklasify isip potentially exonerating the exonerating mga katropa evidence. Mga materials ba nga posible mga katropa ang makatabang sa depensa? Bosa, mga katropa, dili nato tan-aon mga kaigsoonan ang numero nga 6,909 nga daw tanan ini diretso nga ebidensya sa sala mga kaigsoonan. Dili ingon ana kasimple ang legal process. Ang unang pangutana, unsa man gayod mga kaigsoonan ang pasabot ining 6,909 mga katropa. Kung ordinaryong tao ta, makadungog ta sa 6,909 mga katropa ka mga ebidensya, basin mo ingon dayon ta mga katropa, grabe! Klaro na siguro nga guilty. Pero sa korte, lahi ang sukdanan, mga igsoon. Ang pangutana, dili lang pila, ka-ebidensya, mga igsoon. Usay! Ang pangutana mao, unsa ang sulod niini? Unsa ang relevance, unsa ang gintawag na tug reliability, kinsay source, unsaon pagkolekta ug unsaon pagpresentar niini mga katropa ngadto sa korte.
2: Bullseye!
3: Kay ang usa ka dokumento mga igsoon mahimong aduna impormasyon nga ginatawag nato contextual lamang mga katropa. Ang usa ka recording mahimong kinahanglan usab pa nga ginatawag authentication. Ang testimony sa usa ka witness kinahanglan nga susihon.
2: Bullseye!
3: Ang impormasyon gikan mga katropa sa usa ka source dili automatikong mahimo mga katropang kamatuoran tungod lang kay naa kini sa prosecution's evidence list.
2: Bullseye!
3: Mabitaw nga ang defense mga katropa team ni Duterte adunay katungod nga susihon ang mga materyales ug tubagon ang mga aligasyon.
2: Usay!
3: Ug mausab ang importansya sa Diyo, proses o proseso sa naisgutan.
2: Pusay!
3: Mga katropa, sa usa ka ginatawag nato kining sa ikaduhan tong hisgutan diri sa mga kikuan, sa dili lang mang mga tropa ang prosecution ang dapat paminawon. Usa ka ginatawag nato demokratikong katilingban. Dili pwede ngang usa lang mga tropa ka tawo husgahan tungod lang sa kusog mga tropa sa kasuko sa publiko igsoon.
2: Pusay!
3: Dili pwede nga tungod kay sikat o dili sikat ang usa mga tropa ka leader mausab ang standard sa hustisya.
2: Pusay!
3: Kung si Duterte guilty, kinahanglan mapamatud-an sa korte. Kung dili mapamatud-an, kinahanglan respetuhon usab ang desisyon. Mao kana mga tropa ang due process. Ug mao kana ang ginatawag nato prinsipyo nga kinahanglan pareho para makatropa sa ordinaryong Pilipino ug alang sa usa ka kanhi presidente. Kay kung ato ni makatropa ang usbon, depende kung kinsa mga kaigsoonan ang akusado, delikado na. Karong adlaw usab usa ka kanhi mga tropang presidente ugma mahimong usa ka opisyal nga atong suportahan. Ang sunod adlaw ordinaryong lungsuranon ang hustisya dili dapat mupili og tawo igsoon. Ikatulo kini ginatawag natog ang 2279 ba ka mga incriminating. Dili gyud mga tropa makapundo mga igsoon. Di ta makapundo nini. Ang prosecution adunay 2,279 ka mga items nga giclassify isip incriminating mga katropa. Sumala sa mga report, apil mga kaigsoonan sa mga materialis ang may kalabutan sa alleged killings. Mga operasyon batok mga katropa sa high value targets. Barangay clearance operations og mga aligasyon nga may kalabutan sa Davao Dead Squad. Og din himusulod mga katropa ang mas bugat nga mga pangutana. Una, unsa gyud ang chain of responsibility.
2: Bullseye!
3: Kung adunay mga krimen nga mahitabo o nahitabo, kinsa ang responsibilidad?
2: Pusay!
3: Ang usa ba ka leader responsable sa tanang gibuhat sa mga tao nga ubos sa iyahang administrasyon?
2: Pusay!
3: O kinahanglan mapamatud-an ang specific legal connection tali sa leader o sa mga aktual nga krimen mga katropa?
2: Pusay!
3: Kung dili ordinaryong debate sa Facebook, dili kini butuhan sa ginatawag popularity. Dili kini context o di kini contest kung kinsa mga tropa'y mas daghan og supporters.
2: Pusay!
3: Legal question kini bay? Ug ang korte mao mga katropa ang tukion. Mao mga katropa ang motoki. Diba? Ang ikapat, kining ginatawag tog Duterte effect sa politika. Pero dili nato mga katropa malikayan ang political dimension.
2: Pusay!
3: Kay isip usa ka mutan-aw mga katropa ini. Ang ngalan mga katropa ni Duterte adunay dakong mga follower. O lagtog pag-istorya, adunay dako mga katropa ang political following. Adunay mga Pilipino nga nagtuo mga katropa nga ang iyang kampanya batok sa droga usa ka gikinahanglan nga tubag sa kriminalidad.
2: Pusay!
3: Aduna usab mga tropa pamilya o grupo nga nag-ingon nga adunay mga biktima nga kinahanglan makakuha og hustisya.
2: Pusay!
3: Og naapon mga tropay mga tao nga nabalaka nga ang ICC case mahimong gamiton isip instrumento sa political vindita.
2: Pusay!
3: Mao nga lisod kaayo mga tropa, kini nga gitawag tog diskusyon. Pero mao gani mga kaigsoonan nga kinahanglan nato ibulag ilahi ang duha ka butang igsoon.
2: Pusay!
3: Politika og hustisya. Kung political disagreement, deliberation og debatihon mga kaigsoonan. Ang eleksyon iboto, dili iboto. Pero kung krimen batok sa katawhan ang aligasyon, kinahanglan nga ang legal system ang mususin inibay.
2: Pusay!
3: Ikalima, kining ICC trial. Importante usab mga kaigsoonan nga mahitabo og mahibalo ang publiko nga ang ICC pre-trial chamber ni confirm niadtong Abril 23, 2026 nga ang tulo mga tropa ka counts of crimes against humanity batok kang Duterte og gi-commit mga katropa ang kaso ngadto sa trial mga kaigsoonan. So ang ICC naglista mga katropa sa ginatawag tog Nobyembre 30, 2026 isip schedule opening sa trial mga igsoon.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Busa ang size mail. 909 ka mga items dili pa mao mga kaigsoonan ang katapusan sa istorya.
2: Bullseye!
3: Preparation pa kinibay alang sa trial.
2: Bullseye!
3: Diba? Ug sa trial mga igsoon, ang prosecution kinahanglan usab nga mo presentar sa ilang mga kaso.
2: Pusay!
3: Ang defense adunay higayon usab sa pagtubag. Ang mga ebidensya susihon. Ang mga witness mahimong pangutan-on. Og sa katapusan mga katropa, ang mga hukom ang mohimo sa ilang legal nga assessment.
2: Pusay!
3: Mao nga sa ato mga katropang tigpaminaw, ayaw mga katropa paghusga base lang sa mga headlines.
2: Pusay!
3: Basaha mga kaigsoonan ang proseso. Sabta ang evidence. Og paminawa ang duha kapanig igsoon.
2: Pusay!
3: Ikapito mga katropa. Pero unsa man mga kaigsoonan ang 57 kang ginatawag natog potentially exonerating evidence. Kini mga kaigsoonan nga numero gamay kon ikumpara sa 2279. Pero sa legal nga proseso, dili man gidaghanon mga katropa ang sukdanan o basihan sa importansya. Usahay, usa ka piraso mga katropa sa ebidensya, mahimong adunay dakong epekto sa usa ka argumento.
2: Usahay!
3: Mabitaw nga ang 57 mga katropa nga ginatawag na ito potentially exonerating items. Kinahanglan usa mga katropa nga seryosong tagdon kini siyabay.
2: Usahay!
3: Ang prosecution dili dapat mga katropa nga mopili lamang sa impormasyon nga pabor sa ilahang kaso mga katropa. Og ang defense dili pod dapat mopili lamang sa impormasyon nga pabor usab ngadto kanila. Ang trabaho sa korte mao mga katropa ang pagsusi kung unsa mga kaigsoonan ang tinuod og legal nga mapamatud-an. Mao kini mga igsoon ang tawag nato mga katropag trabaho. Mao ni ang prinsipyo. Dili dapat selective justice. Kung i-evidensya mga katropa ang tanawon, ang tanan mga katropa nga relevant. Ikawalo, unsa eleksyon para mga katropa sa Pilipinas? Mga katropa, bisan unsa pa mga kaigsoonan ang resulta sa Duterte case? Naata mga katropa ay mas dakong leksyon nga nakatunan o makatunan na ini. Kung adunay kampanya batok sa droga, dapat adunay accountability. Kung adunay police operation, kinahanglan adunay accountability. Kung adunay allegation sa ginatawag extrajudicial killings, kinahanglan adunay investigasyon. O kung adunay akusasyon batok sa usa ka opisyal, kinahanglan usab adunay due process mga katropa. Kaya ang usa ka estado nga seryoso sa role of law, dili muingon supporter nako siya busa ayaw siya hikapa. O dili punta mo ingon kaaway nako siya busa guilty na siya. Pareho sila magatropan sayop. Ang hustisya kinahanglan dili magatropa magdepende sa kulor sa politika. O ang ikasiyam, dili ni Duterte versus ICC lang. Mauni mga tropa ang akong gusto na atong taugon ang tanawon. Dili lang ni mga tropa Duterte versus ICC. Dili lang ni mga tropa DDS versus critics. Dili lang ni mga tropa pro-Duterte versus anti-Duterte. Ang mas dako mga tropa nga pangutana, unsaon nato mga kaigsoonan pag-establisar ngang usa mga katropa ka estado adunay accountability sa mga aligado mga aligasyon mga katropa ang paglapas sa katungod sa tao samtang giprotektahan gihapon ang constitutional rights og due process sa akusado. Mao ka na mga katropa ang challenge. O kung tinuod mga katropa nga adunay mga tao nga gipatay nga walay legal nga proseso, kinahanglan mga katropa nga adunay tubag. Kung aduna mga katropa ay mga aligasyon nga dili mga katropa mapamatud-an, kinahanglan usab mga katropa nga klarohon. Kung ang mga pamilya mga katropa sa biktima adunay katungod mga kaigsoonan sa kamatuoran, ug ang akusado adunay katungod usab sa patas nga proseso. Dili kinahanglan nga pilion ang usa aron lamang mga katropa nga respetuhon ang lain. Ikanapulo mga igsoon, ang kamatuoran dili dapat mahadlok sa ebidensya. Mao kini mga katropang ako mga tropang katapusang punto. Kung tinuod mga kaigsoonan ang aligasyon, ang ebidensya ang musulti nini. Kung dili tinuod mga katropa ang ebidensya, usab mga kaigsoonan ang musulti nini. Busa dili kita mga tropang nga angay mahadlok sa ebidensya. Angay kita mga tropang mahadlok kung ang hustisya mahimong hostage sa politika. Angay kita mga tropang mahadlok kung ang mga biktima dili madungog. Angay usab kita mga tropang mahadlok kung ang akusado husgahan nga wala mga katropa mahuman ang proseso. Og labaw sa tanan mga katropa, angay kita magigsoon ang mahadlok kung ang kamatuoran mahimo mga katropa iningitawag itong i-compromise tungkol mga tropa sa atong political loyalty. Katapusan mga tropa, mga kaigsoonan, sa 6,909 ka mga items of evidence, dakong numero, pero ang mas importante nga numero mao mga tropa ang usa ka sukdanan ang kamatuor. Dili ang 6,909 ka headlines, dili ang 2,779 ka ginatawag incriminating materials lamang, dili ang 57 ka mga potentially exonerating materials lamang, dili usab ang ginaghanon sa supporters sa Facebook. Ang ato kinahanglan mga katropa mao nga ang klaro, patas, transparent nga proseso. si ko ami Rodrigo Duterte, usa ba katropa ka akusado sa usa ka kaso nga giatubang sa International Criminal Court. Ang prosecution adunay pipila ka mga ebidensya, ang defense adunay katungod sa pagtubag, ug ang trial wala pa man human. Busa kong supporter mga katropa ni supporters kani Duterte, ayaw kadlok mga katropa sa hustisya. Kung kritiko ka ni Duterte, ayaw po mga tropa pagdali sa hukom. Ayaw hukmi rito. Kaya ang tinuod mga tropa na pagsalig sa role of law, maumang kaigsunan ang pag-ingon. Kung guilty, panubagon. Kung dili, mapamatudan, respetuhon mga tropa ang desisyon. Kana ang hustisya. Dili mga tropa, magtawag to magpahimulos. Dili political prosecution. Dili political persecution. Dili usab blind loyalty. Justisya. O sa katapusan mga tropa, usa ra gyud ang dapat nga mubarog. Dili si Duterte, dili ang ICC, dili ang prosecution, ug labaw tanan dili mga tropa ang defense. Ang dapat nga mudaog ang kamatuoran. Ako mga tropa, inyong alala higalas kanginan o antay yung oras ay mga tropa o sara ka-item ato nisgutan. Kay musunod na mga tropa si Master Inday Tanini, saba na kayo mga tropa, kay musunod na siya si mga sunata mga kaigsunan. Master Inday Tanini, nagtudlo ko mga tropa. Ang pagtudlo ni mga tropa, mura siya ka nang nagtudlo mga tropa ka nang muhatag o kwarta. May tag muhatag ni Ron. Mura nang hinam-hinam ka na si mga musika nga kinaraan ha. Kinaraan, bagong awit na kaniya karong mga tropa sa iyang programa. Sa katapusan mga tropa, ako sa mga katropang basahon ng nabilin. Ano si Desiree? Mga 3 p.m. na anak ko, ana. Sige lang, Des, mo sulti lang eh. Maghulat eh, may dito. Naaman dito si Meridian. Si Anali Lara, matupan niya. Agaw na sa akong husband, si Warlo Lara Algabre. Oh, di ba? Naaman ko'y anak. Unsay anak ni mo, kanain mo mga iro. Pandamay ka diha. Naada siya mga anak siya. Mao na'y bugto manununod sa imong katigayunan na disire. May tao eh. Anak raman na. Ang sa'y hatag sino? Dawaton God. Anak raman na siya. Oy, wala natin kong oras mga tropa. Ako sang gililin yung uban ring nahabilin ng mga pagpanibaya. Kay Basin mga tropa malimtan. Malimtan niya. Okay. Okay. Okay, marag mauna. Wala na yung oras mga tropa. Oy, masunod na si Master Inday Tanini. Apatangin ni mga tropa kay kauban sa Master Control, si Katropang Gabalos, si Katropang Ralph. Ralph, baby, Ralph, Lo Chavez. Di, basta-basta, di. Alas kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Katropang Buong Umaki Algabre. Nagkasalamat, hapisanin ka na itong tanan. Mga Pilipino! Pilipino! Pilipino! Katropa, exciting mga igsoon. Nagkasalamat, dalay ko ng Diyos.
1: Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. XFM time, it's 8 o'clock.
4: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!

0: Casino Plus Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul kaayo to, diinom ra kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kay dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako jud kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi sinil kanyero. Taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, ban sa soft drinks,